Dhamma jhamdhe ne de shen shabha ra shabha yang da va so pe san che re kwa ta shab son dhamma dhamma shabha ji Kibu dhuya kalu jiwa lana me pa lana me nam je dhamma san che jhamdhe de pe kya va sha kya tuva la sha san lo shu Che wo kang tse kang ni so jya dang tse sa jen de la gomba dhamma ne ma ne ji ten de na sha shi Tese kyaba jala cha sara namda kumma chata su sangwa Yeshe chata se che lumbu cha Chapa jita suna lakne wa kumbu shunye jala cha Secha dapa timi daveshe Senta rawa jala cha Zalo dhiri jata seva suma shi Nyami kinshin jala cha Zalo kumbu tuji chenten pa tamche kibet